He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi me te mu, wehi ki te wāhi ngaro, mōna mana ki tanga kotau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kai hanga he mihi nui, nā te mea nāna nei, ngā mea kato i hanga. O ti rā ki o tātou tini mate ki o tātou tini aitua, rātou kua inga tu rātou kua inga mai haere, haere, haere atu rā koutou ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātou te hunga kua whakawairua tia kia rātou. E moi. E moi. E oki oki.